Wọ kọ fọ me ne atua te dọ. Ye ba mo tẹn e di kan fọ pye to ye dan. Eh, awu tẹn kwa. Atua te dọ ma jira gu. Ye ba mo tẹn, o we yi.

kọọ gamashịghị, ị kọọ gamabịaghị, gamakwụsụwaghị, gamenifemụghị, game akụchaghị, ke game asusumaghị, susumalehehia ojuba, ehehia ni akrale ojuba. Bepile, beme sumona meshwe susumalehia, ni amefiole, ni semia ni. Shinshida, aha nungo, ke ha klamanye, ke webi. Le, ike chaba aba. Le ewa na keke. Mi wana minse ekunu.